nakanaw na klikakwa, tahakulong ko chikungso, pero abanan li tenamita nakwan. Nekeishnaw ut matoha ta chiksalipoain, chiru Disyembre. Nekeishnaw nak cholcho chiruhem nak chiolahik likakwa, nekeokchi ning ehik, nekeokchi yebal, ain lipo malaki ain lipo. Kutan kiyola li kakwa Jesus ning kapanuli ning kapanli li tsekang se hong komonin na keok chi nasaho chole chirish yola hikli kakwa pero bananin kaninaw karutyo kep chishkushlankil ning kaninaw karutyo kat chishkushlankil at chokat chi abinga na kwan kaninaw karutyo kat chishkushlankil ma chokat ak chishkushlankil na kakwa se hong kutan tachal kuchikaso kaso ma kwan salak aushan usku kwan salak aush skoushlankin naklikakwa Jesus kityola se menarojicho nakatnin hek nakabokep la komon re chinin hek chitsekang o malak nakachikla atrikinem la komon chinin hek pero banan ma kwan akwisacho naklikakwa Jesus tachal kuchikaso til mare ta kakul kama sa school lish Maria rich bena Jose ni naw nak mag aks ka chol school unik li kakwa mukun na kanaw ta karu pohil karu chia bil ta kulong li kakwa aunque mareras na kanaw karu pohil lo karu rach kutangil na kikyo las is bena chichoch pero banan school unik uchik ka sutil mahun na naw kre la ining ani naw karu kutangil karu ora karu pohil karu chia bul pero banan karuli yo kachis kaure sinkila at karuli yo kinchis kaure sinkila in res kulban ska sutile kakwa machanchan tat nin yo kachinin ehikana kwan o malak machanchan yo kach kusnakin ehik saebli kutan in chalkebre maho kanguchi sahila cho salihunal anak takulung ska sutile kakwa in kaninaw atin rarokil hermano hermana o malak laati yo kachikwa minkil makachin rach sahil na kyo ko rach chinin kahik chirish lish kyo lahik o tsa saha kah kwi rach sa kachol chirroy menin kili kakwa porke narah na el kyo ko chish kawri sin kil kip kyo ko chish kawri sin kil kip in kak kakul kamash chishkuli sahil hermanos in o malak lish Maria la Jose kikwan trach chah kilal kikwan kiabak kikwan li pokoklen ka ushek ut mag ash kauris yomep chikah kunak chas such se cholep chikunili karuli yo chikulman pero banan li ningultika kwe hermano ut hermana in kaninaw chandu kwan ka chandu la yu am chandu kwan keb la hunka blal eb la komun chiruli kakwa in kanakanaw chandu kwan ko chiruli Dios ya sea que masase kachorro y meninkishka sutile kakwa mak kwan karu algo shkakawre sirre shkulbashka sutil kakwa. Mata sahok sa lacho sa lihunal an, malak shikwak tamanu, o malak po tamanu, o maret kakul kama sa shkul lish Maria rich ena Jose, shkwan rakbayak po rikinep, o malak shkwan lish sachik lish chole, kwan lish ray chole hil. Shpanak se hunkutan hermano utin hermana, kulunik ka sutil ka kwa sa shmen na rojichot. Eblishe pa man reli ka kwa, eblishe shkesh chon, sail cho lahil cho rehem, te se ekiru. Pero banan, linkashe pa man, linkashe shmanu shkangeli Dios, o mareshe shmanu chashesh kyal, shesh kana, kwal, hane man li te raho, hane man li te kyabak, hane man li muku kaurisim bilakepta, chishkul bal chika sutil ka kwan ta cha se shbena ruchichot shbanak se shbena ruchichot na ta kulung ku chishka sutil ka kwa haan mukutyal chan chan ta nakki kulung shben kwa haan chol cho na kanaw na kaan ta chan chishok palep lah pa manel ut chirakok atin ara mukuta chalk ta chik mukutishke ta chik ke Kaurisima kairim, sikoma kain, hain chik tepa.

Okay, nag hermano, saran jakala, kanom sili e sila lirinak. Aran jakal, unidad mobil, aran atalimang check, aran check te. Aran kula jakal, nagkakwa hunak la santil hu, hunak la bichle bal. Aran jakal, narunak at nach ogruk inip, jakal, aran zahib, talish ol, jokib, jihulak. Oga na jihokay na kwi, kwila anakakik asay lalach ol. Jokin jaruk i hunak li, hunak la ofrenda. Aran jakal, narunak at nach ogruk inip, aran nagit talimang karan sa limerkado, aran chakte. Oga na jihokay na jakal, hermanos, nakakilibokbal. Nakakilibokbal rin, nakla is jokish, sinach ogruk inip. O ka na kinakapantyo si Charu, kwila isa ka, nikas na chogruk ini paran. Siskebal, liru ka marahlitse, liste keme. At na kapantyo si Chanchali, lech o lirmanos, o ka na chiho ka in sa kal. Nakik elibok pal rin, chiho ka in chokas, na chogruk ini. Aran sa kal, nakitalimang chiskampali, santilhu, chiskampali, pichlipal. Sa ikchi utsa kashlan atin. O ka na siho ka in sakal. Aran ni Johnny na lais yoke sinach ogruk ini baran. Aran saka nakakili bokbal. Rin na siho ka in sakal. Radio Felicidad. Jo chisik chiubeh.